Nje ankuru ayirini, ankuru fire ahita ngarafu nyamansu, abrangona ninza, abrangona ninza, abrangona ninza bekumu, abrasu ninyo, siya, dodori bo, dorebe umanu.

0: Mam na nun, ha? Ano ba isa? Sino ko dyan ba rin yan? Naman, hindi ko nakapta. Ano?
1: Dari, ito yung ikaw-compran. Ano ba yung nasa nag
0: May lumay, kontran! Kami! Lala, ikaw-compran! Yung nalig matak, bubaligi, matandikar, sedara amusi.
1: Kala, eh, hindi mo? Nasa ako takilir ng nga ang regalo ko tek-soup. Okay?
0: May lumay tek-soup?
1: Okay.

0: donc ne tuke wiyam bare anya na bon fam meka sin ayun ni ngabanti njin te binay nan le tuke wiyam bare donc miyen to chamu nganlo ko ta din ke ya jo bi miyen mata ya dan pita dale donc projet aurait sa watente ibire ngo bin balat bini derbide betom ngara friti meta din ke mba nto wiyam wane ke ya la chamu kan to ne ti achu na kan ko ti ya la bini dio donc se ve de me ko bien bon ya din chinde il faut que son wale o do ayule sinku e kinikle obini dio parce que yemi ndem pio bini dio we me ne dare oduna no yule ko sebe dem ko ko ngbungo ngo odoni ko wo me yewi ne abenti ko bini dio no kwalo so ne ngamu so ne kwoti buta so donc ngal nya bondi ne ne ben bi yimi ni adambalye ngpe tono ngo ki mi chamu ya a mone lic me pour ma chale ya chino be bon pim yina ne president CCD donc on farne radio station
1: dongwama Mwabaya mbabe chamanga nana chamanga ya bamba kul benebu tela bumbenga nambe to dogonin mbe ntie mwaba mba kiano lambwa launten mntie mwaba mba kiano chamanga ne tela yani na mbon yana ba do nin ka gbi ni ka gbonno ke yani bon ko beti yani nan ni bu kula yani le yabata dogonin wa donc tela bombon projet arab sa ba chamang ke tete mu gbeti ke ye te kulin gbob ni die te nga bo fini mbe kan fini ma ngang gbob ni die o ka pandat ki ni lenen ni lenen bon bona kan fere bon ko kan fere ki di bi de kan fere ki ke ni bint dang ti tiena ni ak bo bin ni die ti donc a bo fere ke nya ke ya ya ni ke gar chu mo pieng nen ke ya ni ke lan ni ba bat nan ji waju go nan jong jong wan kan fere fi dang te mi asukli oji ong arab sa yo bar ne ke tot ke wanet me ba man ba ne ben ba biri te la le tot te me ba mo ko fere bir bin ni die tan ni ti tiena ni ne mi ya bo mo mo ben ni die ko nga bo itiena ni mo ba mba ba kul benena chamwang ya ba kul chamwang kanton ya ba kul bi kul itiena ni ko bir bin ni die tan ni firmbeli kan firma ngam pandati ke tuka la ga kal ko lu ki ni lenen nganen te len latte mo fum te lay yani yab do bon ko bi yani koli duori a koli ko pa koli abu kwar bona man ko ganna bi do xata te kan la la pugo te tum lamba do nga te tiena ni ONG arab sa bar ma fi yom pugo te mu gbeti te lugur bi ni tiet ne to kan tiena ni kam mo nga yab kul canton yab kul na sia village mbamba kul be kam mo nga nur kul tiena ni ko lugur bi ni diet mo bamba mbamba kul be kam mo nga di ne mo gar ma am ko ma fi ne yimo pan chamang ya bo to kulen tien ke to kulen pan chamang ke ngam chamang le yanga lanen tie to ko duel len len fde ke pugontem donc mo ba gara mam mo mati lan ntieni bar yo kulen cheng ONG arab sa bana bi ti mbaka yo pugontem
2: la voix de l'oti
3: gonte to ba menen tname wo fone bi ni sambien ya le pi ba cha la chero chemo ke du mo bo yem bir no mo to bon ba ye to do ni chamang akan to nan te do ko ko tafr ben wi an ya boli nan mbi en ya ni kerti da mal ke lertu bono ko mane ni ba boni kerti ya boni to ko we keman ti ya mal ye peut-être tinit bon fum fam te bin kuluma to wana jine ni bangay na nyana kan ni keman ter guma te bin der ngo ko ya ni ko ko le ngo ko den ni fum fam to wana jina ti dan ya to wana kumna tele le bi na le bre ni ya ka ta ya jo bu wa ba bol ni ye wi ani ko bu ala ko bu pi ya si nga be e wi ya nyana ka ke mal ya abe tienti jerna mon ko ta si ko ko le ke bin ne te bin fam ko bil ngo ko jo to bo ken ba tun te jerne ko

0: ye kokujo o fiele ne ke bo aluwa na to chasha nya wanti o popoko no bo pum chashi aluwa bu yiri bo kan ku
1: ando kojo abu akore afo no yiri mayaka manfin na kakabam saki
0: yo ashiri na bono
1: ma ashiri na ka mfa biosti yujuma stia de kakabama ayiri ni
0: biosti yozu juma pa
1: ndo kojo biosti ni yikun kakabam mfa yujuma sangabo alwa na abopum ari sangabo

Afon nou de karawula de la bari bfite kayo brimbe fri privé like la novation complexe privé like la novation iti kayo brimbe iwo douane de bwenwo kayo brimbe fri collège monseigneur arion ishin bere pe ngane nyene kayo brimbe fri la novation ni iwo do nyene kayo brina teke sa fa she yenimba mne shimba nkere papati be bu onzara da shen so koto douane de awarenu nyene kayo brinu do yenga sokere kunku wodo ye ka fon bambe bu nan koma sokun ye prebere jade danfana iwodo fa sokun kokpla son je ye preiri ku primaire na isku wodo fa sozo kokpla so buru isku wodo ye preiri college na nene ka yo brin nudo karakere fon ni na ware bu la fam bu la shi dama ba yibu shi ni apa kere jama ka kwotom shi desu esiyo ka afokun ku son je le bo shi nene ka yo brin na yiwa fa kere jama fa ko fam be bu le na fa kere mbatma ndo bula kakre pombe bula shi masapiti anwa sonje de kakasara mbe bu frese pe bini sanga kare bumba mbe bu pabuko nye kakasara nu bekama bukere dio na saram prengini 100% ama anwa pombo shimbere ni watosuka na sara sara apu aki inyo apu abranyoni nujina na sara apu aki inyo apu abranyoni je karakre mbo shimbere nle bupamba ama abramo chwe kwa rabe buo sonje nyini mba mkere kwa pati dio na saram freiri 100% na ya fo chichiri sube ipa soburu mbansu kori ya friyiri BPC na ipa kafo mbama abranyone kukora nina abranyone kumnu burni zan dira na bako soburu niku ini mba mishimbam ya tuko mndanzo nefe mbam kodona buko soso kara nina kawibrimbe fri sepe la novation sangankere ikakidi merembe bulashi fako karakirinu bulale kira kabe bukurube tambatmam na bu soso kara ilabudo beberebe sangankere Yeti subandia sushira ankara konkoni nefe mbamba la novation na basonson karado ya fo wa kodo buwula nzuninge ya fa jade d'enfant kokula kasonje bere buwula kachikurushi neti shin telene nzenti bulanze ne yandanu karo karo nje buka college irina sonzo fa kole buwula kachikurushi ne buwule e pantalon yilla ajatinti na mbaramsuma yanwule imokuru nyine telle kuni na naswa yanga bulanze be wakima Detel lepana nasu. Oyo daka nabukere wo babwabe buja bundinu. Busume la baraka botoko karadumado. Yebe la kumbine fe mbamba nabasonson karadoni. Ankuruba sanga kere fachishe kwa kula hari ya. Ngarama krefi nzo kwa gina yueso krefi buruni nyo. Naso krefi nyo ni miti abrasan kwa gina naso krefi nnu. Yetoko manko nkun labari ya nkurukanti labari mbuka swa. Amfrayi lambansu abrangwana abraso ninyo. Abramo chwe ni mochwe buruni. Kwa abrangwana abrasani nzo abramo chwe

0: Egba. Oh my God, nana ni gba bo omo no bi mo kuna ti ayamo. On to we acho awuto. Apo ru ku. En jiru ru anazu to.
1: Nure pe mu ba ble mu bi wa mi no bi mo kuna ti na ya mi.
2: This is Seigneur
3: Rodney Echan Black.